0: Alright, tagigo shake kana mangmuchu abatayil wasi lugu tiet kuna adrupa tati fem tuge tapala inchi ni amuna tinget.
1: Jamge ba namrus.
0: Yes, kai inget kumye.
1: Angye kumye kapsa.
0: Mhm.
1: Ya gule injaga namu alonge taibe.
0: Yes.
1: Hele boshi kwa yema wanyo gorista.
0: Amen.
1: Hele awagas kuru ito si mo tuai tuai saidi.
0: Oga se boya tiku kule gili ya ngoris. Yo kana aman chulai kabisa kuchulai ni gibogin.
1: Ee.
0: Ne mi chacha bitpite ni kabisa kulele na gumarota.
1: Hele migele mjo.
0: Ako kai tip kabisa.
1: Mhm.
0: Gere boya twel run bor ganyang macharia goya kwa so kwa mut kwal macharia.
1: Agira sa agira.
0: Ale go ti wani nyuni.
1: Ngal ge to ringo ye ni.
0: Yes.
1: Agira gina galum da ji tangyo kai ti tulip Nairobi.
0: Mhm.
1: Ni mami gira garga.
0: Kai ti Texas.
1: Wala ngai kule jasi go ji da bu pe muse we wen sa kuza fenda wa bi. Ale ji aja galen la wa ga sule ja ja nam ji ge tegin.
0: Mhm.
1: Ange tin kai ti sai ti.
0: Kai ti kabisa.
1: Mu mutabi gorisi.
0: Mhm.
1: Ale jimi ale jani a mishi ga so mi
0: ale ga gyu ga go limba china ne bele bi ga sister sai
1: ngalo le china ang
0: no chaman
1: chaman ni
0: yes
1: hu ra sister le bele dai in ore bele lam de ko ko lam de no mol yana ko lam de no agle ni ni ni ta ginde
0: ko ta ngusit
1: ni pe pe ko tum da ga
0: ko melden
1: igir ko melten ga besa igir ingile ni yat be ke mata bet ko bele bi sai ti
0: yes
1: yana be igir be ke bele bi ja mo yu na go te ut Mogoi mete. Munega gicho musan. So emo ne ngutu nye ke barje ne gaji tiene mite mele ne gamita ngala.
0: Lagi de gaite
1: ka. Kai gicho kai gicho.
0: Ai korana mo ni bachu benge le gomi window lini tana ke gure ne sama na winda.
1: Yes.
0: Winda ne ya kabisa.
1: Winda ne.
0: Sama gonde ka gai kai.
1: Mhm.
0: Yuto kara ko mogimangu ngamun parafu la antugul.
1: Mhm.
0: Une ka roba ngoya.
1: Gorom kabisa.
0: Gorom.
1: Eh gorom kabisa. Lakini kaka imagine kitu bigile yori bega ina yori sto.
0: Hawa yori bila wakati
1: bega. Neva maana sigiri yori sto bwana busko gamis.
0: Mhm.
1: Indagi it kaptumbo.
0: Yes.
1: Na indagi it kaptumbo ijango ri kinyi sen kaptumbo.
0: Hawa ngele ni amisha ko katesta burta ko boisko gachi mat burta.
1: Ko gajin mat burta.
0: Ko to mami ye kaptumbo.
1: Sai ko jega ngule jega jimi to limbaga nguna ko ni du jega jega jitengo la lanyi burta kapsa ila langi tu kapsa iti kasa ko mi kapsa pel pel
0: mhm
1: e munja ko tip perju gombo ga yen ngane ko gumi ta baga ni jega mele le gumi ta magosa agi itabi ko mi so na tra mama na ko mi sing kasarta ga to ko lagan ngi laj ke gora giri peri burta Mama mama na kurista mu yene ya kurista agres
0: yes tinget kimache ke coach na fast peak ko chutoko
1: yes
0: I want to get check some chebamurenik note at 15 tinget check tulgo to some 15 jabak na mama ak 15 jabawa na ume boisha na murenik
1: ye jamu jabango ga ikwe mitubertan go go ngelo jaga nyur kapsa 30000
0: yes
1: chukwa mo abotini ala sije kale kya jitu soko agaso ngoe
0: yes
1: Ara ko tasik yo guys ara nam 30000 je joga besa
0: yes
1: ko bai bai murno nam be
0: ko yer mama ne agne ko gure na pika el bet ko ga mago le inenda che ko gitinye ko ga ne ko bara malda ko le ko yago chief fumigation ko rogi
1: ye gi gure
0: te ga so ko ga ne gi
1: mhm
0: tani ko go ga nyore ko mama chi ko chira bishe ko gi muti ko ga ne ga besa ko le nenda ko gitam ko tore tan ko ga ne
1: so gi le experience
0: ko ta bucho le wajo la ko school fees en ko ga ne gi po en ko ga ne large scale ko le ko ro to wa en ga besa je 30000 chi ko gi go chi aso age mo ngla ge le chini ni che to soko
1: Jitu soko
0: agi age gitu koi bu chinyoru ko konga enik chabatati ana nyoru rabisha ki banga nge
1: au ina jama bana bruce yeren ge bruce met gele jin ma jango gere ngala ngeje kondo age ka sinyu gele rabisha banga ngoga yi
0: yes
1: ana le ni plans ala kya de goro men ka man ko mitu ga mutu lim baga lekin ka mie gut mesen ga lu nko gere ngeje bun ya banga ga yi juga bana bruce ko itola ba december ko itara etap sokol ko itara etap taman yana de amugi ko nen rana jib kondo ju agi won sai mago trane So ina ile kai nami banka nege ngsai taka tukul
0: No chakarango missing gogele ni star
1: 274
0: hash
1: Jutu soko tuka disha kwata
0: tuka
1: disha kweng tuliti na tai agetul na boeng
0: ago miji
1: ami isto guru imbirir nino bruce
0: yes
1: jil guru abirir no
0: isto ya isto ke ago kagima
1: ami isto na abirir
0: ki ibirir tinget ko boru gole
1: jitanagi go jutsoko
0: ye te jitanagi go nyorugi en soko
1: yes
0: yere konde onde onde re
1: ami jamu ami item gitu isto kidogo
0: yes
1: ami ki jamji jitukul ami jam amu project da mangala gam ngare tapung go kaige
0: yes
1: ko project na tanu ga besa go na suppose go direct pi so kinam ga tie dialogue tu ngana start 274 hash
0: star 274 hash
1: age til tika tisha gayen age muite
0: yes
1: madetin
0: nege gure chanet kanyor 636 shilling bonus
1: yes.
0: 636 shilling bonus agogi kagiyo jiko tago til tika tisha gayen
1: yes
0: yonge nyoru bonus ko chanet kom gogilenchin kagite su tokens
1: yes
0: star 274 hash
1: yes star 274 hash
0: to tun soko
1: Jutusok yang kibu ni, macam kira kita orang tahu ni jutusok yang betul tabrakan barang bro. Semua
0: ngapun je. Kita siapa yang kicok?
1: Ngapun je kita kaya kerja tang soko. Lagi ni macam kaya kerja entah ni. Faith jeb krui, faith jeb krui, faith jeb krui. Kaya tertukiti tak kengke faith. Agar kita nanti orang kalau bed kaya tertukiti tak kengke. Simeon Mutai kaya tertukiti tak kengke. Maritim Joel kaya tertukiti tak kengke. Michael Kipto kaya tertukiti tak kengke. Barnaba Kimiano kaya tertukiti tak kengke. Pecut tu liga sa kaya tertukiti tak kengke. Congratulations Milka Jebuagen.
0: Yes.
1: Milka Jebuagen barang Bruce ku atil tiket sekarang immediately.
0: Yes.
1: Ini aku cita nato number ta.
0: Cita number one. Kau cawan kau apa bonus?
1: Yes. Kau apa bonus?
0: Number one kau nyorjige.
1: Yes. Sekarang man cita ni itu negur masih kitur naga atil tiket itu aku nyorjige bonus. Jatuh jebo 723 shillings.
0: Mhm.
1: Kipkoske Collins kau nyor bonus. Jatuh jebo shilling kita kata 89 shillings. Kipkoske Vega Soko cita ni kau nyor bonus Vega Soko. Nanti aku ni berada di tabran. Douglas Kiptrim, aje. Kiptrim, Douglas Kiptrim, nombor aku 07, yes, 0723. Aku berikan nombor aku 47 Misho.
0: Tiga tiga kira mana lagi? Cukup tiga tiga lagi. Kita tahu mana nombor yang kau. Kita itu tu soko. Aku tiga tiga kira mana? Kau sasam. Star 274 hash. Star 274 hash. Tiga tiga tiga. Aku ni sila gisha aku. Tapi dah usah ni iba gange. Kau eksei. Entah kau siapa.
1: Kami jadi Banam Bruce sama gue. Kunci tanah kau berunsi mete. Kaya enam juta kubun jengko kaya Banam Bruce. Enam jep kondo jaga kau kubun jep project ini bungko kaya.
0: Yes.
1: Betul sekali gitu nyapa orang nanti. Tanah tanah gaya leni gaya. Kial jenis gaya nyo. Kial jenis gaya soko. So enam jep berapa tanah tanah gaya. Star 274 hash.
0: Star 274 jatun soko terlihat sisi sisi kiri.
1: Yes. Jadi saya.
0: Mereka lagi anda bandar nebo radio.

0: tuono tana ko kagi tobi ni na ko ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga chi ba chi chaga go tuono tana ko kagi tobi ni na ko ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te ko mo ingale chu mo sali ana ina de te ko na ko minista ne tono chen te li andi ta bi mo ne gi mo tno ek ba sang en kasarata ne ko te se tai tu yete no ba ki ba gen ge shek tip tmak mo te ba sarkali aga ichi bochi choga go tu anotana ko kagi tobe ni na go ba yegi kimi te toy kando ina te
1: no mi ne ga gi ga jing ya ta te ta uzane now mingu ni koto mabik somo gui cheke status 74 ash I only need 3 people status 74 ash number 3 ya tukul kosa ni niu chamu ya tukul lage ni obu ayo talking day kesha kangwan ni ameja amutin kora en chep chep inda ne mi barrak aga ameja isupa kora nyu ameja wako nong rapi ni aku jake tukul ni mingi ni toga ni yuko ya tari te tutia te koi neke ne koi lejin ke u choman nui amu amenya goto yomi ya ki nomi tuwa kila mutu wa ingi singo jutu ko jutu nengunga kinye mega niko jutu jaba pik star 83 star 12 fash labata kwa duget number gapi kwa sene niyo duget no token number gapi duget number 1 amenya kita une number 1 star 83 star 12 fash duget number 1

0: ta ke sa ta kan sa ta niyo agere maya ga go gil ke bi ta ko ni bi ta manang mu to ma bi mu to age mi mi bi ga go la sa ta ni to ka ba kul ka ni ur chi ke bi gra bi ni ga ye ngi ngi ni ngi ba chi status 74 ash status 74 ash number number 6 number 4
1: Ashindo ye shetani na

0: የተሰጣ ኢባይባንጂ ኒ ኡሪሪሽ ጋ ቦል ካብ ኩጎነን ካቡኒታ ሞሳት በት አሙነ ንቦ ኢባይባንጂ ጎምኘ ኤን ኦቨር ሴለላጅ ቺቡን ኒዮርቺንገ ለባኔት ንቦ ሳይኖቶን ኤን ኡሪሪታ ኦቨር 2.5 የጋቢት ኮልት ኤን ከሰጣ ምን ዝክታ ማንጀታይ ኤን ኡሪሪታ ገትጉል ንቦ ወርልድ ካፕ 2026 ሩቴጅን ዌብሳይት ንሌል ንቦ ሞሳትበት.co.ke አሲገርቺገ ኦቨር ሲጆቶን ኩቦታ ወርልድ ካፕ ቼክፖት ኤን ኡሪሪሽ ጋ ካዚኖ ቼት አጎ ሲሊንግ ሚሊዮን ሲክስ moga kenis sita sirgeraini kogeru techi www.mozartbet.co.ke usicheze chini mozartbet uriren agutot yet urireta betting kinaitoy bayanat kuriren jina tomogo it kinsekta manak sita mozartbet kodye cham jinet and license number number 300118
1: just like time ever left aya gumago nitena natani ba omomo kaso mita jita kwa rage nga nata nga kwa lise nyo nitene nata nga gile Ken agere nata nga gile Ken ana Kennedy ana Kenneth agere kwa kwa lise nyo tenla gini gini wagi itkaya netu kwa Ken letu 111 pungezi aya kima chepi kwa yengitio ni chuchita soko tiltike toko tagenge o amungi ma chepi kwa yengo kwa kitinye dagi goshek choton kitinye dagi goshek atanyi dagi goshek lo gitio chiljita star 274 hasho Agi tiltiket ne miten number 4 nega gisirigele shopping en soko. Nge miten half time tiltiket nega gisirigele shopping en soko murwa. Uye ndoko se chitaga tukul. Inge nile mami. Mami ten jine tiltiket inoten. Star 274 hash. Legi tinye 5 minutes. Okay tinye bigo enge magat konyor 16,000. Lagini mwagere chitaga tukul noten chutu soko. Yani, yani exactly 5 minutes chege tinye en soko en star 274 hashes okwe mwache giti okpigo enge tile tickets okwe yonge tile ticket okwe mwake successful kwa niwege bagi koga igasile ale ninyege ne mite soko kwenyege nale nige chenge nirouten giti okpigo enge yani watu wawili tu chetile tickets jota ni yegile enji ni congratulations bas yegile enji ni kitio congratulations we enda na ticket buwana 16,000 shopping mi number 4 kwa maitza sita kitinye dagigo shek jota nata dagigo shek jota na nguan star 274 hash mwa notane we ndia ticket inotan star 274 hasha

Ariposi nyogere ingeni ile soko sasa hakuna mtu kabisa. Ne muche idiltika dinote nengunget. Ningo sarunda kikosha chona ngwanu wo. Ne muche idiltika dinote nengunget. Ningo sarunje mwase dakikosha chona tona ngwanu nye. Yani dakikosha kangwani muche nyori chike 16,000 nguni en soko. Ugu watu wawili bigo yengi tiyo. Bora ichil star 274 hashagi reacta kabisa. Awa yonge til ticket note nunga to moik successfully we gagi til ticket aga. Kendi dai go shaka ta, dai go shaka ngwan. Kima che bi goeng. Agi nai le gorga go beto ko ite sa si ta gitcho. Ogo mami na otene ga nam ticket note ni ge gere ge lengo na otene go chir chire na gine enyo. Lazima enge nyuru, lazima go manda ticket si chota ni nso. Ama chenda ibure ina ile lazima kwa manda tiket si chone nsoko. Kanji nye gobe kudagi kwa shachu somogu wo. Uchame ngobe kudagi kwa shachu somogu wo. Koko ke til tiket note nungunget. Uchame ngobe kudagi kwa shachu somogu kwa wate nje ka til tiket. Kichi ile gitio star 274 hash. Kichi ile gitio star 274 hash. Mama chesiko rikagi leo tko gigo ito ya. Leko mabote ino kutamun. Otia mena meni roko lazima siko tori gigo ito. Leko mama chesiko geti leo kutpui tiket note ni mungat. Yani imiten pui soko. Zinke leo tkigo ito kwenye negigo ichin. Iwa matako siko kutiljige chita kwenyur. Chirchire na ketuko liya til tiket uko moik successful. Iwe gagi til tiket agara karaka. Iti ya daigo shak somo gitio. Tako nyo dagi goshek somo kana dagi goshek o heng. Ichil gitio star 274 hasha.

The countdown begins. 2 minutes. Makebe sasa. Dakika ni mbili. Makebe sasa. Yeah. Yeah, mwa unata nga nyorite katina. Ubegu 2 minutes kitiyo.